0: me wa beli me wa ti
1: wa sa sa ma
0: bravo sa ma bravo
1: messi ma nga mari ma
0: yesu so ba da no
1: wa sa sa
0: ma bravo wo ya ko fina fi ho
1: o te
0: du di se
1: ma na me
0: e na dia e be

tena se ana owo sika ba ba ba ba ba ba ba ana yo ni fo na se no bra no ho ase ada na ka kra ba wo sami wo ma ho so sa.

so. Ofrasa ensuo mra na ensuo ba ye. Enia mra na enia ba ye. Na enipa ngogwa de oso bonsa nsuba nsa so. Oyero mo enkwa humi gulu mo.

no kewi ade se ya meye nyango waye esa se de waye mo do so mo ha mo so me ni mabusi ma safo meye na me ma o ya mi a se sie sie ye ya Shepherd, Baba, what is that? Olivek, Abiga, Munira, Sonya, me kwatente, neba mo me fasopa, sa emma mamo, onyami mo kwa mo tubiara, oyari mu mamo, onyama kumaswadi mamo, dawo njwa brabumbiara.

ya son asam no ho asam ni yakobo ye mpoti asam na nya bibiara yeye eye nyankopo fa wote sa nyankopo iso na de ina bade abode wi oye ahinda bidikasa mi fa wote so ate